sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya peta ni ti ah e dia na mania na wo mwa beti ti o e dia nsore na wo mwa ah